0: Monday today ay August 3. Napakabilis. Highest level, ha? August. Pero kapag August po, alam nyo ba, ewan ko lang ha, anong take nyo rito. Pag Monday ho, ang mga Chinese po natin, Filipino-Chinese businessmen, hindi ho sila nag-engage sa business. Dahil ghost ba daw ho, maraming ghost. Pero sa hindi ho Chinese, ay buwan-buwan ho may ghost, ghost project. So, oh, mga ghost employees. Oh, napakarami, di ba? True legend to the highest level. Siyempre, as always, kasama nyo pa rin po ang inyong celebrity superstar ng radio. Ang mga certified mga bakliton! Tita baklita ng bayan and the queen of late night radio to the highest level, mga iniibig, ha? Correctus Benedictus, ayan. Ayan, please like and follow my official Facebook account, that is Tita Chupeta. My TikTok account is, hindi na ho Bonggaseous Tita Chupeta, ha? Ano na po siya, Tita Chupeta Iniibig. O, diba? Tita Chupeta Iniibig na po. And yung aming pong tambalang Tita Chupeta at Nyora Pasita, ha? Sabi ni Nyora P. di Sunday, ano, ilalabas na mare. Kasi 3 weeks na yata tayong walang ano. Sundin na lang siguro natin yung Alvin, kumuha na tayo ng taga-upload natin. Oo. O, nasa na ba ako at sakang hotline number ko, 0915-533-3098. Siyempre, I'm so happy dahil Monday, kasama ko ang aking bonggang-bonggang kumare, ang aking tagapagpayo, ang aking advisor, ang aking napakabait na kumare. The one and only, Nyora Pasita! Ayan, Mare, splukis ka na.
1: Sa mga chupenatics.
0: Ayan.
1: Biglaan lang.
0: Oo nga, nagulat ako. Ayan. Biglang, ay, nandyan siya. Siguro nadaan ka lang somewhere else. I love your, ano ba yan, bolero ba yan?
1: The fashion jacket.
0: Ang ganda-ganda. Ano yung pinagawa mo ba yan kay, ano, sa Mountain Province?
1: Sa Green Hills yung mga tela galing
0: doon. Oh.
1: Sa Benguet.
0: Yan yung mga nauuso ngayon, Mare, na fashion ng mga donya-donyatics, mga politician, lalo na yung pag merong sona ang pangulo, mga ganyan na sinusuot eh.
1: Masusok ang Filipino
0: trending
1: fabric.
0: Kasi yan.
1: Masusok ang mga local fabrics. Tsaka...
0: Maganda kasi yung fabric niyan kasi, Mare, we support our own local materials and it's also promoting our local cultures, diba?
1: Sana lang may mas mahaba.
0: Oo.
1: May mas styles.
0: Yes. Eh, di ba kahapon, Mare, nagsimba ako? Talaga namang...
1: Saan ka nagsimba? Pinakita si picture. Yung ba'y nasa Makati?
0: Hindi, Mare. No. Dito lang sa UP.
1: Ah.
0: Ang ganda ng simbahan kasi dyan, kasi surrounded by trees, surrounded by natural woods, ganyan. So, maamoy mo talaga para kang, para kang nasa bukid lang din. Saka magagaling yung pari doon. Ito na nga ang chika, Mare. Talagang super thankful ako kay Lord saka sa'yo, Mare. Dahil nga, di ba, akala ko matetegi boom-boom na. Dami mga nateki boom-boom ngayon, Mare, ha? Yung kasamahan natin sa showbiz industry.
1: Kagabi ko lang nilalaman.
0: Oo, napakabait nito sa akin, si Kuyang Jobert Sokaldito.
1: Anong kinamatay?

0: Cardiac arrest.
1: Oo.
0: Pero not, alam mo ako, Mari, ako naman ni kumbaga na-share ko lang 'to. Alam mo bang follower ko si ano si Kuya yeah, Jobert.
1: Sa akin nung nasa kabila.
0: Yes,
1: pa.
0: Kaya natutuwa ako dahil isang veteran pillar sa showbiz e fina-follow ako. Kaya in return, fina-follow ko din siya. Pero nagparamdam na siya ng premonition last week pa. Sinasabi niya, kung mamamatay kaya ako, may pupunta sa burol ko. Sabi sa kanya ng assistant, ano ba pinagsasabi mo? Mahahaba pang buhay mo? Abot ka pa ng 100, chuchuchuchu. Tapos, siyempre marami siyang bashers dahil alam naman natin napaka-feisty ng kanyang showbiz personality. Pero sa personal, mabait siya, Maren. Siguro, yun talaga ang persona niya sa, ano, diyan lang ho siya sa ano, sa Commonwealth. Nakalimutan ko na kung anong...
1: St. Peter.
0: Hindi, isa pa. Loyola yata yon. Loyola. Diyan sa Commonwealth lang po, mga inibig, ha?
1: Meron nga doon.
0: True legend. Ngayon, sumunod naman si, ano, si Halos Hoss, Mari.
1: Former congressman, Halos Hoss
0: siya naman. The same day, ha? At gusto ko rin mag-send ang aking condolences, sincere condolences, nalungkot ako kay Errol Del Monte, si Papa Jack ay pumano na rin po yung kanyang dakilang ama last Saturday. Si Manong Antonio Tobias. Ano din, Mare, sa ugat din sa...
1: Aneurysm?
0: Aneurysm. Traidor talaga ang aneurysm.
1: Walang symptoms yun eh.
0: Just walang symptoms. Yung tabi ko sa Errol eh. Wala rin symptoms eh.
1: Kadalas.
0: Kaya...
1: Maybe you would know. Kasi like, kung mataas ang blood pressure mo.
0: Yes.
1: You have an idea.
0: True. Kaya ito ho ang lesson na natutunan ko, mga iniibig. Pag may nararamdaman ho kayo, magpa-check up ho kayo. Para to rule out lahat naman. Kasi ang brain po natin, napaka-powerful. Kung ano-anong dinidikta. Lagi ka check na check sa Google. Naku, wag ho daw niyo gagawin yan. Sabi ng mga doktor.
1: Yes. Don't check. Kasi madalas...
0: Huwag kayo kumonsulta kay Google.
1: Lalo kayong kakabahan. Minsan, yes. Pag nag-consult ka, cancer ka
0: na. Oo, cancer na yung sasabihin sa'yo ni Google. Nakaka-lurky. Kaya...
1: And don't consult yung mga unlicensed health and wellness.
0: Ay, sa China, bawal yan.
1: Vlogger. Oo nga.
0: But bawal sa China yan. Na-arestuhin ka. Nag-discuss ka na hindi ka doktor.
1: Don't be nararamdaman. Yung mga social, ng mga health and wellness.
0: Correct.
1: Influencer.
0: Yes, yung pala. Ispakol.
1: Ay, amin na sila. Yung kukonsult ka on something serious or something that you feel is serious, dapat doon ka na sa... Don't get me wrong, ha? Yung mga health and wellness influencers, maganda naman yung ginagawa nila. Mm-hmm. But, you know, especially kung
0: fitting.
1: Pero if it's something that's medical already, don't.
0: Yes. At saka yun naman, clickbait lang naman yan. Kunwari, they will help you on this and that. Pag nag-message ka na, may bayad pala.
1: Yung iba.
0: Yung iba naman, content lang.
1: May mga influencers na talaga. Magaling at saka for me, credible sila. Because nag-stick lang sila dun sa ano nila, sa experience nila. At saka sinasabi nila na, that's my experience, go to a doctor, etc. Yun maganda yon, tama yon, di ba? Kasi sometimes, yung diet mo, for instance, yung mga nagsasabi na ito yung healthy diet, it works for them.
0: Yes.
1: May mga dietitians, na professional dietitians, ang sinasabi, and nutritionists, ang sinasabi nila, you know, ang diet does not work for everybody. There's no such thing as a one-size-fits-all.
0: Correct. Hindi yan universal. Kaya again, ha, pag may nararamdaman ho kayo, na bothered kayo mga ini, kasi tayo mga Pinoy, hindi natin pinabaw, wala yan. Mama, stage 4 na pala, diba? Pag may nararamdaman ho kayo, you conquer your fear, pumunta ho kayo magpa-check up, kukuha ng, malalaman ho yan sa inyong blood test. So, wag ho kayo matatakot.

0: ibig, dadaanin nyo lang sa panalangin, sa dasal. Hindi naman... At saka magagaling naman ng mga doktor. Kasi sa pelikula kasi, di ba, parang... inatake ka, tigok agad. Hindi ganun yun. Bibigyan ka ng sign ng katawan mo. Bibigyan ka ng sign. Kaya yun nga nangyari sa akin. Madalas ako mapagod. Kaya nag-shift ako ng diet. Lagi kong kinikwento rito. Nag-shift ako ng diet. Tapos nagpa-check up ako ng liver. Nagpa-check up ako ng chest. Nagpa-check up ako ng puso. Nagpa-2D echo ako. Nagpunta ako ng heart center. Eh, na-rule out po lahat yung mga suspicion ko. Sabi ng doktor, okay yung puso mo. Kasi pinagdududahan ko, baka iniisip ko na nga siyempre, advance yung mind natin. Iniisip ko na yung operation ng puso. Diba? Bago ko kayo pumunta sa chapter 3, doon muna kayo sa introduction, di ba, Mari, nakaka-lurky. Huwag ho kayong matakot na, kung may nararamdaman kayo, kasi karamihan ang nangyayari, hindi pinapansin, hinahayaan lang. Then, pag nagpa-check up, huli na.
1: Oo.
0: Malala na pa lang.
1: Lalo na pag kinakabahan kayo, it doesn't do you good kung dededmahin mo lang or maghuhula ka.
0: Lalo na yung mga nanay, mga tiyahin natin, lola natin, ganyan ang mindset nila eh. Matindi na nararamdaman pero hindi kinikwento. Di ba sinasarili?
1: Correct.
0: Kaya kung may nararamdaman ho kayong mga iniibig, huwag ho kayong matakot. Unang-una, ang kinakatakutan kasi magbabayad ng malaki sa doktor. Magbabayad ng malaki. Huwag muna ho tayong advance.
1: Huwag yung isipin yung bayad.
0: Oo. Buhay ho natin yan di ba?
1: Lalo na yung mga may mga pinapaaral pa.
0: True lang, diba?
1: Pero kung kunwari ikaw, you're 90 plus already, and you think you're ready to die, then fine. Diba?
0: You know, my lola before, pag nag-uusap kami tungkol sa ganyan, sabi niya, I am ready anytime. Bonus na ako kasi maabot siya ng 90 talaga bonus naman ako, 90.
1: May close friend ako na namatay yung mom niya almost 100 yata.
0: Wow!
1: Nung nag... parang wedding part, nag-birthday, nag-grand celebration, yung mom niya, talagang... Tinanong siya ng... Siyempre nakakatawa yung party.
0: And
1: all that. Biglang naloka yung host. Kasi tinanong niya, mami, anong wish mo?
0: Yes. Sabi ng...
1: Sabi ng
0: gusto ko ng matigi bumbo.
1: Gusto ko ng mamatay. Kasi he was old. Matanda talaga siya eh.
0: Ano, ikaw na mismo magsasabi na pagod na ako. Same thing with my mom. Nung matitigi bumbum na siya, sabi niya, wag niyo na akong dalhin sa inihintay ko na lang, ready na ako.
1: Yung mami ko, may DNR siya. DNR siya. Kaya nung last time, remember, nung hospital siya.
0: Hindi ito yung environment and natural resources.
1: DNR yun. may do not revive. So nung tinak mo siya sa hospital, tapos hindi na makahinga, tapos nag-flatline, sinabi na ng brother ko, kasi yung brother ko ang kasamang tumakbo doon. So siya nagsabi sa kanya, sa doktor, na kung nag-flatline, don't revive.
0: Yun. Parang yung kaibigan mo rin, remember? May instruction sa iyo na wag na siyang
1: Nung tumigil na siyang mag-dialysis.
0: Diba? So may ganun naman na basta
1: ready,
0: walang pipigil sa iyo. Para may iba naman tayo dahil Monday, eto na! Mga baklitos kayo, ha?
2: Puro kayong baklitos!
0: Yesterday once more! Sinich it was mga baklitos. Diba? Pati mga
1: expertise. Natutuwa ako if you know the future will become gay.
0: True legend. The power of Tita Chupeta. And your rapacita.
1: Straight boy.
0: Speaking of a straight boy, sino itong male TV personality, ha? Male TV show host, Tomare. Matagal na rin siya sa

0: Industriya.
1: Industriya, matagal-tagal na. Veteran, pero hindi pa siya masyonda. Mga, anon pa lang siya, mga going 60s. Pero respetado siya sa super active ha, kahit sa tsurbahan. Kahit sa tsurbahan, super active siya. Oh, napag-alaman ko mare, may bumulong sa akin isang kaibigan ko sa network nila. May eksena pala siya kung type niya ang isang talent. Isang halimbawa, gusto mag-artista. Model at gusto niyang ichuk-chak chenes. Oo, gusto niyang masuplayan siya ng nata de coco. Ay, nata de coco, mare, napakasarap nun, di ba? Hindi lang malauhog, kundi kaong-kaong. Pag gusto raw niyang masuplayan siya ng nata de coco, chinichika niya yung actor, chinichika niya yung model. So, tinatanong niya, baka gusto mong, siyempre lalo na kung nagkwento ng buhay-buhay. Ano niyo, Rapasita, nag-o-offer siya ng scholarship. Oh. Lagi
0: siya?
1: Oo.
0: May foundation. May educational foundation.
1: Oo, nag-o-offer talaga siya. Maganda naman yung kanyang hangarin. Doon naman ako bumilib sa kanya, pero kapalit ng scholarship, subocolarship. Subocolarship, tsaka lunoconership. Junok ng nata de coco. Oh, aba may mga napagpatapos siya, Maria.
0: College naman to, hindi naman to grade 1.
1: Hindi college. Pero itong nakakalurky, itong chika sa akin. Karamihan ng mga scholar niya eh super mga pogi. Wala siyang scholar na tsaka.
0: Hindi maganda yung ginagawa. Namimili
1: siya, diba? Para lang din siya mga baklitos na parlor. O mga baklitos na katulad natin na allergic sa mga tsakakan.
0: Yung mga parlorista. Ang ginugupit ng libre yung mga biyaho.
1: Hindi sila nang gugupit ng libre sa mga tsakabels. So sabi ng amiga ko doon sa network mo, alam mo ba, tita, sabi niya sa akin, okay naman yung intention niya, ang pinagtataka namin, sana yung pagtulog niya ng scholarship para sa lahat.
0: Lahat.
1: Hindi para sa lahat na pogi.
0: Ay, gano'n naman talaga, di ba? Pag meron ka ng ulterior motive.
1: Yes. At mismong maid pa niya ang nag-chuchu sa kanya, itong mga scholar niya, mare.
0: Maid.
1: Naku, wag ko kayo magtitiwala sa medyo chinichismis ko kayo.
0: Totoo yun. Ang mga numero unong mag-chismis sa inyo sa mga kapitbahay, mga kasambahay
1: kasi
0: ninyo.
1: Kasi alam nila ang lihim.
0: Kaya wala akong kasambahay.
1: Kaya ayaw mo, mare. Baka i-chismis ka sa mga, mga sosyali pa naman yung building ninyo. Ma-jumpal to the highest level, ha? Sabi nung kanyang, sabi nung kanyang kasambahay, yung mga scholar daw niya, doon natutulong.
0: May pabahay portion.
1: Oo, natutulong sa balaysong niya. Siyempre siguro, para sa allowance, para sa mga bayarin sa school. Sa baon, di ba? Doon natutulog, doon nagwi-weekend. Oo.
0: Hindi pero lang educational scholarship.
1: Oo.
0: Home showcase.
1: Home showcase. Educational showcase. At saka GCash showcase. Food showcase. Baby oil showcase. At saka lotion showcase. Diba? At saka mantikilya showcase.
0: KY showcase.
1: In other words, showcase ng mga pampajulas. Para daw walang sumamang buto ng bayabas. Oh. Mahirap na mare, di ba? O kaya may sumamang dahon ng ano, malunggay. O, di ba? Alam ko ang ulam mo. Ano? Tinolang malunggay.
0: Ano munggo?
1: Ito na nga ang chika, mare. Sa mga scholar niya, doon na natutulog sa balaysong niya. Alam naman na ng maid kasi naririnig daw niya, oh, oh, oh, may gano.
0: Maibis lang ang pader niya.
1: Oo. Ibig sabihin, baka naririnig sa pintuan. Baka yung maid niya ay super chismos. Nag-i-eavesdrop, diba?
0: Bastos yan, ha?
1: Oo, oh, oh, that is the road.
0: Oo. Oh,
1: oh. Your road, sabi nga doon sa isang YouTube. Clue, clue, clue, clue, clue, clue. At tinahayaan lang daw siya ng jowa niya na kumokak. Kasi yung jowa niya, eh, kubokokak din sa iba.
0: Ay, oh, oh. May jowa siya.
1: Yes.
0: Ah. Anong jowa niya host din?
1: Hindi. Ah, no. Nasa gobyerno. Nasa gobyerno?
0: Ay, anong branch of government?
1: Nasa ano?
0: Executive?
1: Nasa, naku, ayoko sabihin dahil ano, nag-i-sponsor.
0: Ay, yeah.
1: Oo.
0: Ano na?
1: Yung government station, ano company yon? Eh nag-i-sponsor. Oo.
0: Oh, meron sa.
1: Oo. Pero minsan daw nag-away sila. Nag-away kasi pag-uwi daw
0: nung jowa niyang government executive.
1: Oo.
0: Ano din? Badinggersy din.
1: Badinggersy din.
0: Ah, okay.
1: Oo. Kaya, pero minsan daw, nagalit yung jowa kasi pag-uwi, dun sa, ano, sa, dun sa bedsheet, may nakitang, ano, urnalim.
0: Hindi man lang nagligpit ang bayan.
1: Oo, maglinis ka naman.
0: Oo, tsaka dali ng palaba.
1: Diba? Ayan to lang, may peanut butter doon.
0: Ayan.

0: Look.
1: Sa brains ang basis para paralysis mo ganun.
2: Nasa rambutan.
1: Oh, okay.
2: Nasa notches. So, the bigger the notches, baka sa Ateneo ka na niya. O sa Lasal. Kung regular... Kung regular lang, regalado, eh sa ano ka lang, sa Philippine normal. O kaya sa ano, sa PUP.
1: Ay, libre doon.
2: Libre nga pala. Oh.
1: Kasi public.
2: Saka maraming matatalino dyan.
1: Doon sa ano? Baka doon sa Adamson.
2: O kaya sa ano? Doon sa Samson, dyan sa Cubao. Samson Vocational.
1: O Fiate.
2: O sa Fiate kung ano. Kung duty-free Philippines. Okay. Pero guwapo, duty-free. Sige, dyan ka na lang sa Samson College. Pero kung guwapo, Super Doc.
1: Ateneo.
2: Ateneo, Lasal, ano pa ba?
1: San Beda,
2: dyan ka ilalagay. Pero kung duty-free, Samson Vocational School.
1: Ayaw! Pati ka beda ako.
2: Oh, clue, read my lips, mga iniibig, ha? Oh, ito yung clue, mare. Bachelor of R. Ah, yun na mga bakili.
1: Gumuhulaan.
2: Oh, clue, Bachelor of Arts. True, legend to the highest level.

0: Pero... Iwala. Nag-attend nga siya lang ng isa sa mga super depende kasi kung ang
1: kaya pag magtrabaho
0: ba na yung tunog na utot niya eh.
1: Buti buti ano may time niya magtrabaho
0: ang tunog na ng utot niya ng mad pag Friday daw ang jutot niya put ganon pero dahil dumating na yung mga baget Sabado Linggo pag Monday
1: sa
0: iba na
1: rom everyday pwedeng everyday, di ba?
0: Pwedeng everyday, oo.
1: Oh, ano araw pahinga niya?
0: Oh. Ano siya? Ano mo, Vito? Linggo lang pahinga.
1: Linggo nga ang best date
0: na pahinga. True. Hulad siya, nahuhulad.
1: Nahulad? Madali pala yun.
0: Ang gagaling talaga ng mga chupenatics natin. Oo, tina ko lang ha. Yan. So, Dora. Kalubag Francisco Jr.
1: Correct
0: siya. Tiyo mo maharin, gagaling nila ha.
1: Sila nakuha nila as usual, hindi ko nakuha.
0: Oo. Malalaman mo talaga kung ano eh, kung chismosa ka eh, no? At ano ba yun? Nasa chart kong... Oo. Mula kay... Andrew sa umaga, Andrea sa gabi. Magandang kwento ng kanyang liham kasaysayan, Mare. Dahil literally, na-in-love siya. Oo. Na-in-love siya sa... Buko Juice.
1: Si Bam.
0: Oo.
1: Sa isang si Bam.
0: Oo. Ano, literal yung nakakariton. Sa Julenke. Sa Julenke.
1: Talagang ang buko merchant.
0: Oo. Kasi yun eh. Bagets yung nagbebenta ng buko. Oo. And then later on, ibang buko na yung sinusupply sa kanya dito kay Andrea.
1: Yung galing sa puno na buko, umaga yun.
0: Oo. Sa gabi, na yun, nata de coco. abangan ninyo ang liham kasaysayan ni Andrew.
1: Kailan yan?
0: Ha? Ngayon, no. Andrew, tapos sa gabi, pangalan niya Andrea. Andrea na na hindi naglalaman ng panty niya.
1: Talagang literal na nagtitinda, no?
0: Hmm? Ano ba yun? Napansin niyo ba yung shawl kong ganda-ganda?
1: Maganda nga.
0: Di ba? Di ba? Marami regalo ko sa yung shawl.
1: Thank you.
0: Ayan, abangan nyo po yung mga iniibig ha, si Andrea at si Andrew. Nagbonggang bakasyon ni Henrik Val Oliva sa Sweden. Wala siyang ginawa kundi bisita iglesia. Sabi ko wala bang bisita nota. Finland.
1: Malapit lang yun eh.
0: Oo. Belgium, yan. Naikot yan eh. Norway, Italy, Vatican.
1: Well, medyo malayo ang Italy. Pero magkakatabi talaga. Sweden, Finland, Norway, Denmark.
0: Denmark, Germany.
1: Netherlands.
0: Netherlands, ayan. Sabi ko nga sa kanya... puro na lang bisita iglesia ka. Puro siya mahilig lumuhod na spiritual. nag-attend siya ng LGBT event. Sa Sweden. Oo. May umaura-aura daw sa kanyang napakagwapong bagets.
1: Ayaw!
0: Yung nga lang.

0: Oo, yun nga lang, mga Jupotski. Jupotski. Dalawang klase lang yan, Marie. Jupotski, Makyohonski.
1: Ay, pero alam mo, yung mga ganyan usually are malinis.
0: At saka, Jupotski, Mabangonski. Paano kung nakatiming ka ng ano? Jupotski, Jupalinski. Jupalinski, di ba? Makyohonski yun. Oh, alam mo yung nag-toothbrush ka na nandun pa rin yung smell ni Marte.
1: Hindi ko pa na-experience yun, pero buti lang.
0: Di ba? Kasi may kaibigan ako, pangalan niya ay si... Sino ba tong baklitos na ito? Yung may-ari ng ano, sanctuario, spa sa Malate. Pumunta rin siya ng Australia. Di ba may nude beach doon? So may na-chika siyang bagets. Kamukado talaga ni ano ni... sino ba tong Hollywood actor na super... Brad Pitt! So pumunta rin sila isang bush doon sa beach na yung makahanap sila ng puno-puno. Siyempre gusto yung moda. Naloka daw siya nung kikyoda niya. Yung smell ni Marquez, super kyauti.
1: Ay,
0: nakakalurk. Nag-toothbrush na raw siya, nandun pa rin smell ni Marquez. Kaya dalawa lang yan eh. It's either Makyohonski o Mabangonski.
1: Pero napaka-considerate mo kung mababayaan mong dumumi yan.
0: True. Saka, diba, hygiene yan eh.
1: Hygiene,
0: yes. Oo. Halimbawa, sa lubong mo si Jean, hygiene, diba? Kakalarikin. Chodoro Kalubag Francisco Jr., Bryce Bobon, hello, hello, hello. Ejiro Kirishima, Shoto Todoroki, Jovino Fuedan. Magandang gabi, minamahal naming tiyahin, pakibati ang mga Pasukona, Papana at Palukona at BSP. Ito yung mga baklitos na pare-pare. Pasukona, pare. Pare, subo ko na pare. Papana, pare, pasok ko na. Paluko na pare, pagod na ako pare. BSP, baklito, sipsipimos, ano ba to? Pamintamos. Mga paminta. Mga paminta. Alvin Quijado at hindi Quijada, present evening po. Emiladora, tita, alam niyo po ba malapit na mag-defrost ang singer kasi malapit na mag-bermans? Oo nga. Kakanta na si bibisitahin na tayo ni Mariah Carey at saka si Jose Marichan.
1: After August,
0: Berna.
1: Bermans, peace ng panahon.
0: Yes. Yan ang gustong-gusto ng mga baklito sa ang bear.
1: Hindi man lahat mail sa bear.
0: Ron Herboniaho, gandang gabi. Highly articulate to Maria, si Ron Herbon. Graduate ng University of the Philippines.
1: Of course.
0: Nag-work siya sa Department of Agrarian Reform yata or Department of Agriculture. Very highly intelligent. Diba, mga listeners natin. Alvin Quijado. Gary Amor, magandang gabi, Tita Chupet. At mga Chupenatis watching from sala ng bahay namin sa Cubao. Shoutout sa anak kong maganda na si Gabriela na naglilinis ng bahay. Hello, Gabriela. Sipag-sipag mo naman gabi, di ba? Naglilinis daw siya. O, meron akong kilalang bading. Siya? Plumber. Oo. Ang nililinis niya, tubo.
1: Yung totoo, yung fake.
0: Plumber nga, Mare. Mare, ano lang ngayon, PVC na ngayon, di ba? Wala lang, hindi ka na pwede maglinis ng ngayon.
1: Bakal na tubo.
0: Kailangan.

0: Ano, PVC na.
1: Ayaw!
0: PVC. Maring Angeli Gutierrez Santiago, good evening po, Nyora Pasita. 2358, hello tita, I've always been watching you. Napaka-motherly po ninyo, ni Nyora P. Kaya ang tawag ko sa iyo ay... Ano to? Ay, mother love. Gusto ko yan, mother love. I feel ko yun na mother love, di ba?
2: Ano parang
0: Maganda ni mother love kaysa sa mother. Hindi ko nitutuloy.
1: Ayaw.
0: Mother as well? Oo. Mahirap, mare dito.
1: Ayaw. Gusto ko din yun.
0: Member tayo ng KBP. Hello, may KBP?
2: Kapusana ng mga...
0: Sige nga.
2: Bading? Tama ba?
0: Broadcaster, mare.
2: Mali ko ba?
0: Kapisana na...
2: Ikaw broadcaster ka.
0: Kapisana ng mga baklipos ng Pilipinas. KBP.
2: Pwede ko tunay na KBP ka.
0: Kapisana ng mga... baklipos. Mga
2: bading.
0: Meron pang isa. KBP din sila. Kapisana ng mga botomesa ng Pilipinas. Ito yung mga baklitos na ankal. Buong kalaitis.
2: Kapisana ng mga bayot-bayot.
0: Ay! Mga bayuta! Brian Peña Cruz o si Maring Brian. Ito ang baklitos na... Ano tawo doon? Yung embalsamador.
2: Ang bongga, no? Talagang yung trabaho.
0: Nakakatuwa naman, embalsamador ka, di ba?
2: At least hindi siya makawala ng trabaho kasi madaming namamatay.
0: True. Hindi kaya pinagpipray ni, ano, ni Brian, sana may mategi bumbong na naman.
2: Araw-araw.
0: Nigel Jomar, Tita Chupeta, hi. Ako pa si Nigel.
2: Ayan yung may pinadala mo?
0: Panipaon.
2: Oo, yung pinadala mo sa akin. Ano.
0: Buti panipaon, ano? Hindi panisubo, ano? Panipaon.
2: Yung ba yung ano? Yung jugget?
0: Yes, mga talagang up. 12 years old pa lang po ako, tita. O, di pa lang kaka-lurking.
2: Ang napangalan niya, Nigel.
0: Nigel.
2: Dapat natawag sa kanya, natin sa kanya, Nigella.
0: Nigella o kaya Jella.
2: Yes.
0: Diba?
2: Jella tawag.
0: Natutuwa ako yung mga anak-anakan tayo, mga ano. Mga tamo doon yung mga baklitos na baguette. Ito yung mga tagapagtaguyod natin. Basa-basa pa ako ng mga mensahe ninyo. Ay, sa kabila pala.

Ayan yung jowa niya. Ayan, nala sa kabila. Ito. Ayan. Oo. Diba? Parang barbecue. Yun yung clue, barbecue, diba? Miguelito. Ay, nakuha niya tama ba sa taas?

0: Ang galing, hindi galito. Pati yung ano nakuha niya, tiyo mo sa taas, pati yung ano. Oh, alam mo daw yung kuto ni Tomare? Yung blind item natin, yung kuto niya.
1: Sino?
0: Yung blind item natin, yung kuto, ano, homeless.
2: Ay,
0: kalbo eh.
2: Ay,
0: ay, homeless.
2: Ay, ay,
0: wala siya mapagtaguan. Wala siya mapagtaguan. Joke loves kasi.
2: Ay,
0: wawa naman yung ano niya. Wawa naman yung kuto niya. Ano. Wala mapagtaguan.
2: Ay, ay,
0: oh, Lord. Ay, nako. Di ba?
2: Na-imagine ko eh.
0: As in, there's nowhere to live or hide, di ba? Jovino Freda, tama ba, Mare? Jovino Freda. Ay, Jovino talaga. Consistent. Good minamahal namin Tita Chups, mwa-mwa-mwa. Oo. Chups-chups lang, walang letter A. Chups-chups lang. Pag nilagyan nyo ng letter
1: iba
0: yung, A,
1: iba na yun.
0: Iba na, hoy, ano na yung Ken, di ba lollipop yun sa 7-Eleven? Oo. Bumibili ka ba nung araw yung lollipop na yun?
1: Friendly, tumita siya ngayon. Dati malalaki. Malaki yung bilog niya.
0: During those time, mas mahal siya, di ba?
1: Oo.
0: Parang pag bumili ka ng lollipop na yun,
1: malaki
0: eh. Malaki anak mayamang kang. Omon Alvarez, yung hula niya, taas and baba.
1: Oo nga.
0: Mag-jowa, di ba?
2: Oo
1: nga. Ay, buo
0: buong-buo, yes. Sister Lucy Medel, pagaling ka, Sister Lucy, love you, love you, love you. Listen na pala sa kabila.
1: Ah, yes,
0: Sister Lucy. Yun nag-recruit sa akin sa Bible school.
2: Ay, oh.
1: Yes. Don't do that again.
2: Ay,
1: I can't help it, son.
2: Ay,
0: ang ibig sabihin niyo, Rapi, kasi ganito ho, yan, chichik ako lang. Super active kasi ako, biglang lawal. Ay, si Chupeta, nagpastor.
2: Ay, ah!
0: Mahabang chika ho, yan, ha. Kasi, yung iba kasi alam nila yung kwento, eh. Si Senyora, ano, si Tita Chupets pala, nag-aral siya ng teologiya. Ano yun? Spiritual na luhod ko yun. Chodora Kalubag Francisco Jr. Tama ba ako, Mare? Ay, talaga naman. Ang dami nakascore, ha? Leon. Hindi ka mag-get over sa kuto, Mare.
2: Ay,
0: Oh. Iniisip ko may mga kuto niya, kawawa naman, no? There's nowhere to hide.
2: Ay,
0: pati yung jowa niya.
2: Oo nga.
0: Vocal loops din.
2: Ay,
0: pareho silang vocal loops.
1: Oo nga.
0: Si Leonard.
1: Yeah.
0: Ay, Leonard naman talaga.
1: Family.
0: Sinensor
1: pa.
0: Kasi may instruction ako. Wag nilang ipuli.
1: Okay.
0: Kasi baka mabasa mismo nung jortista.
2: Ay, burahin mo.
0: Hindi na. Okay na yun. May asterisk, may...
1: Okay. Basta lang mababa.
0: May consonant and ano.
1: May symbol.
0: Alam mo ba yung vowel, Mare?
1: Oo.
0: Di ba wala, iba to kita doon na lang umihi.
2: Ay,

0: Nako, Hendrick Valoliva, bukas ang kwento ni, ano, ni...
1: Ay, sa...
0: Ang gusto ko lang i-share sa inyo mga iniibig, ha? Unang-una, kung kayo po ay nagpakalbo, ay kawawa lang yung mga kuto ninyo.
1: Ito ninyo, wala kayong kuto. Para walang ma-expose.
0: Totoo, diba? Kawawa lang man.
1: Mamatay from exposure to the element.
0: Oh, para sila na nuclear erase, no? Kaya yung imagine, wala silang tataguan. Wala rin silang kakapitan,
1: actually,
0: ano? Wala silang kakapitan.
1: Actually, wala talaga. Wala na sila.
0: Oo. Diba? In other words, sila ay certified homeless.
1: Yeah.
0: Oo, mga homeless.
1: Hindi pa sila eh. Diba nga pag sinave mo, wala na, wali ka na magkaka, and wala na yung...
0: Ano? Oo. Eh, yung pag nagpa, ano, pag na-shave sa baba.
1: Ganun din.
0: Ay, ganun din.
1: Mawala din kung meron kang...
0: Ano, ang mga tawag mo dito? May juto din ba doon?
1: Meron, ang tawag. Meron, meron.
0: Oo. Parang hindi ako interesado pag-usapan yung mga juto.
1: Ano na pag-usapan natin? Mga kuto? Lunes na lunes.
0: Hapakas mo na. Gusta ang oo, Tusa. Sita, ang ganda rin ng iyong blusa. Junakis pala. Ilang yung badge.
1: Oh.
0: Talaga naman. Ito na po nga alas 11 ng gabi. Congratulations, Senyora.
1: Best lang.
0: Kuto. Ito.
1: Again, soon, sana, hopefully tomorrow.
0: Basta anytime, pasyal ka lang, you are very much welcome, ha?
1: Sige natin, good night and sleep well.
0: Sleep bang buhay, pero bago yan, praise God, hallelujah, salamat sa iyo. Nairaos na naman po natin ang Monday edition, ha? Sekreto po ng mahabang buhay. Ay, tanggalin na niyong kuto.
1: Ay,
0: Charot lang. Tanggalin ang galit, inggit, at puot sa ating mga puso. Totoo nga, Mari, ano? If you let it go, gagaan ang iyong pakiramdam. Diba? Matuto tayong magpatawad, mag-umibig, at magmahal. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: panget lasa. Hmm, ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Hmm, sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.

0: kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
1: Hotdog ni Betlogs, gawa ng may PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
0: Ang lakas ng kidlat at kulob, umulan na. Mag-Zerp Fabric Conditioner para tanggalin ng kulob at kidlat. Mas pinabango na. Based on technical test of polyester from Zerp Fabric Conditioner. Ang lakas na ulan at huwag umulan. Zerp Fabric Conditioner. Painit sa damit. Sana huwag umulan.
2: Freya Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
3: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: DZEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Freya Santos po, nakarating na sa bahay, mailakas cement, baka dinurog na semento. Kunin ng semento ang Jorker Cement, parang mawawalan ng durog sa bahay. Para tuyo, para gawa ng sahig ng tibay sa semento. Sa trabaho nila lalaki, Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.

0: Adam Orelar po. Para sa drugstore bumili na. Mag TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano po yun? Parang masarap.
2: O eto, ang paborito kong biscuit, Camion Coconut Crackers.
1: Camion Coconut Crackers?
2: Yes, mula sa coconut na iwisik sa crackers biscuits. May vitamin B complex, milk, trigo, at iba pa. Kaya masarap na kasama ang sprinkling coconut nito.
1: Oh, gusto kong humingi ng isa, please.
2: Sige, sige. Eto, try nyo.
1: Masarap. Nararamdaman ng coconut. Gusto ko ng isa pa.
2: Bilihin mo. Marami sa mga tindahan.
1: Oh.
2: Kung gusto mong matikman ng coconut sa crackers, mag-Camion Coconut Crackers na. Pwede mo itong kainin kahit saan at kailan pa. Camion Coconut Crackers, feel the sweetness of coconut in crackers. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.
3: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Put ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
3: May bago sa Lido Jr. Para sa 1 to 3 years old, mag Lido Jr. Para sa 1 to 3 years old, the use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of product may be dangerous to your child's health. EO51CA number 02, 1 series of 2026.

0: ang init. Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh, wow! Ang refreshing!
1: Di lang refreshing sa taste, mura pa.
0: Wait, what?
1: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang.
0: Really?
1: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola.
1: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit! Available in sari-sari stores nationwide.

Lay up.

I'm

0: Kada morelar po, mag-sir powder para maglalaba. Tinggaling ng mamahal. Based on 5 piso SRP.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga tao na tao nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
3: Let's Touchy Matcha is so cute. Wanna eat a new flavor? Introducing Gaimi's Mochi, made from steaming glutinous rice, and choose some flavors are obe, mango, chocolate, milk, strawberry, mocha, and more. Go buy available on Gaimi's Bake Shop and other stores nationwide for get 20 pesos only.
2: Absolutely.

bagong bilihin. Kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promotel sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo na mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

only for Thanksgiving, because I don't mind Thanksgiving.

Bago pa na magkaroon ay natutong magantay. Na wala nagpalago kahit dati hindi sanay. Madalas nang ang panay, parang oras di na mamatay. Pahinga na lang pagpaan ng magday. Pero di pa yun ngayon.

0: ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga.
1: Daming lakad papunta sa mga nais na abutin gamit isip ko at lapis. Kasama gang ganun pa rin pag nagbabaday labis-labis. Taguhan ng ideya pag yung beat na ay hinahin. Galing sa kalsada, hinubog ng panahon. Hindi nawawala, lumulupit taon-taon. Kami-kami pa rin magkakasama to hanggang ngayon. Kung meron man na magbabago, yun ay aming sitwasyon. Lalong walang punisyon, trinabaho na gala. Ang dami rin dinanas bago pa makasamba. Kahit wala na daw sa ayos at palib sa mata. Walang masasabi, ganun talaga.
0: Di ko na iniisip ano ang utak ng iba. Nabuo nilang akala akin yung kinigiba. Patuloy pinagbabala kahit saan nakahiga. Kinuunan magbigay pero may natitira.

talaga. Ganun talaga.

like a

Some next.

0: Adam Orelar po mula sa isang taong ng Caseg ng Bayan, DZEX.
1: Hey! Yung pagtangkilik sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, Barangay Love Stories Podcast.
2: 100 million?
1: Actually, 100 million plus!
2: Yon!
1: Barangay Love Stories Podcast with 100 million plus streams sa Spotify. Hatid ng Barangay LS 97.1 Forever.

0: Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay, ako si Papa Jeffway.
1: Ako naman si Papa Carlo.
0: At iba para patagalin pa, narito na ating mga buwan ng Manong Balita ngayong Martes, kaapat na araw na Agosto. 3 minuto pa kanipas ng alas 6.

0: liquidation ng confidential funds ng office of the Vice President at ng DepEd na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Nakakitaan ng paglabag at pagkukulang ng dating Senate State Auditor ng Commission on Audit o COA. Hindi pagsasaad ng specific confidential activity at hindi nagdutugmang petsa ng dokumento kabilang sa naobserbahan.
1: Company Vice President Sara Duterte iginiit na walang naging pasabog sa mga iniharap na testigo ng prosecution kasunod ng ika-labing isang araw ng paglilitis.
2: Kita ko yung mga pangalan doon na. Si Andy Lim.
1: Para sa alamat yung mga ano, may piatos pa.
2: May nova nga eh. Dami ng komento, Andy Lim. Pwede bang magliwanag na lang?
1: Andy Lim eh. Si Malu Wong.
0: Pangulong Bongbong Marcos, maraming bata sa buhay. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI.
1: Motion ng Office of the Ombudsman na para alisin bila akusado sa kasong graft si dating DPWA Secretary Manuel Bunuan kaugnay ng anomaly sa flood control projects ibinasura ng Sandigan Bayan.
0: Ito na ha, bawas presyo sa mga produkto ng petrolyo ay patutupan ngayong araw. Sana all. Magkano kaya yung baba?
1: 80 centavos.
2: Aray mo. Yung tinaas ng mga nakarabente.
1: Oo. Oh. Nung ibinaba,
2: ha?
1: 80 centavos. Aray ko. LTFRB magsusumitin ng rekomendasyon sa Department of Transportation para pansamantalang taas pasahe at fuel discount ngayong Linggo.
0: Petisyon ng Meralco na singilin sa customers ang 8.7 billion pesos na halaga ng under-recovery sa inaprubahan ng Energy Regulatory Commission.
1: Aray na naman! Aray ko!
2: Pero binabaw nyo kami ha!
1: Pinay! Tennis star Alice Liana nasungkit ang kampiyonato sa 2026. Mubadala DC Open na final sa Washington DC. Congratulations.
2: Congratulations. Nakita ko to kanina na madaling araw. Grabe. Ang galing. Proud na proud kami. So na sa mga nagmamalipay.
1: Congratulations Alex Ayala. Just give up
2: the good work.
1: Aray ko. Para sa kompleto pagbabalita, tumutok sa DCWB. Karadyang informasyon na DCWB 594 Superadyo.
0: Wild Entertainment, mahanap niyo mga kabarangay. Tatawa ka na.
1: Tadalino ka na!
0: Dito na sa barangay, alas 97.1. Stronger forever! At kasama niyo ang Team Kapoy. My name is Papa Carlo.
1: Kilala mo naman ang papa mo ko si Papa Jeppoy. Number one show every morning. Meron kaming Facebook, ha? PM nyo kami. Mag-live din kami sa Facebook ng Barangay LS Facebook page. Mag-live na ako sa TikTok. Papa Jeff sa TikTok. Yan.
0: And Papa Carlo 1 sa TikTok.
1: Mag-live na ako. Napanoorin nyo kami sa TikTok. Kwentuhan tayo doon.

0: Sarap quality yan.
1: Naproxen Sodium is the generic name of Escalan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sarap ng gumalaw pag walang aw with Escalan.
3: Girl, kaya pa sa dyan. Sige lang, direct. Kaya-kaya.
4: Ikaw ang masasabing.
5: Kaya mo to.
4: Ang liwanag na nasa loob mo. Pasipin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Tuktoin, Ginseng, at Inositol. Dahil... Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala ang talo.
6: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Happy, happy, happy birthday sa'yo.
8: Ika muna, ba't ganito yung keyboard natin may buhok sa ilong? Kapal eh, oh.
9: Kapal yan. Papabol yan. Okay, papabol.
8: Teka muna, teka muna. Hindi sila. Pare! Nadistore ako, sorry. Alas 6:30 ngayon, Martes, August 4, special na araw sa ilang mga kapuso at kabarangay natin, alalahanin natin na ang kanilang araw ngayon hang nung sila'y nabubuhay pa.
10: Ay ko!
8: Birthday mo. Kaso lang ngayon, eh, may grupong manibela magsasagawa ng panibagong tigil pasada. August 10 to 12. Sa'yo, baka matapat pa sa'yo ang tigil pasada, August 10 to 12. Paalala ko lang. Happy, happy birthday. Sa pinakagwapo at nag-iisa. Walang iba, kundi si Andre Agulliano Bonifacio. Happy birthday, Kyle Andre Bonifacio. Mabuhay ka.
11: Hanggat gusto mo.
8: Haharurot. Pero hindi.
11: Haharot.
8: Ito siyang ano eh, in-driver.
11: Oh, magandang pupunta ngayon dahil rush hour, maraming mga pasahero. Mga nagbubuk.
8: Sana'y marami kang booking ngayon. Sana'y bumaldo ka ngayon birthday mo. Sino pala yung birthday message ko kami? Facebook, Papa Jeppoy.
11: Papa Carlo 08.
8: Tapos TikTok ko, maglalive na ako. TikTok, Papa Jeps. Let's go.
12: Barangay LS 97.1 Number

0: Mga Jeffoy
1: and Papa Carlo.
0: Lifetime sa Facebook ng Barangay LS.
2: Kahit meron.
0: Sabi rito sa Facebook, ang aga mo. O ngayon, maaga. Hirap niyo, pasayay na. Pag late, bakit ka late? Yan, ba't ang aga mo?
3: Aray ko.
0: Ano ba talaga?
3: Ba ang pwede kong gawin na?
0: Good morning! Watching from Vista Alegre. Good morning, it's Brenda.
3: Palagay kaya ako ng ato.
0: Info traffic dito sa BGC.
3: Puso.
0: Sobrang lakas ng ulan, zero visibility. Saan yan? De La Vega.
3: Hey, hello. Buksan mo sa kasukin.
0: Yun, dami na lang sa TikTok. Good morning, guys. Agora Public Market na Moto City nakikinig sa atin. Hello, Wena. Bakit traffic niya sa BGC? Kamusta sa lugar niyo dyan? TikTok na rin tayo, Papa Jeps. Hello, Brenda. Babati, asawa ko si Ronel Gimpay. Happy birthday. Ronel, happy birthday. Binabati ka ng paborito mong asawa na si...
4: Ngunit malaki din ang...
0: Pangalan ng asawa niya? Christina.
4: Hanggang ngayon.
0: Tama ba? Christina. Lahat ng asawa ni Ronel. Si Christina ang pinaka-paborito niya. Good morning sa inyo.

0: kamusta? Saan ang laki niyo today? Samahan namin kayo, Papa Carlo. Makulimlim daw. Makulimlim ba?
1: Well, it's time to wash your clothes.
2: Doon kayo naglalabay, magpumulan na eh. Inuubos yung mga damit niyo eh. Tambakan kayo eh.
0: Golden Bee, ay, basto, sumasakay ako dito, Gerard, ah. Golden Bee, Transport and Logistics, biyaheng baliwag ko ba o nakatunin daw. Maraming salamat, ingat sa biyahe. Sumasakay ako dyan. Yung biyahe yung pamalanday eh. Maglalaban na nga ako, alam mo, Papa Carlo, ah, oh. May dryer naman daw. Hindi, iba yung ano eh. Pag sinampay mo, yung tuyo ng araw.
2: Ay, oo naman. Walang amoy?
0: Oo.
2: Walang amoy.
0: Sa dryer lang. Amoy kulob.
2: Amoy kulob.
0: Oo, oh, pag hindi nahanginan.
3: Malaklak para sa'yo.
0: Good morning, Angelo.
3: Ano lang gusto mong gawin ko para mahalin mo?
0: Papa Jepoy, birthday ko yesterday kasabay ng pagdinig ng increase sa sahod.
4: Aray ko.
0: Birthday ko po na from Valenzuela. Tom Tom, happy birthday.
2: Tom Tom!
1: Tom Tom Tom Tom Pakitong
3: Kito Alimang.
0: May dami nanonood ah. Mayong aga mga kabarangay. Sa buong Pilipinas, meron tayong, anong pangalan ng app natin?
2: GMA News App.
0: Ayan, GMA News App.
2: Nasaan man kayo?
0: Oo. Anong cellphone mo pwede yan? GMA News App. Dami nang nakapag-download yan. Ngayon, pwede nyo kami mapakinggan yan. Tama ba? I-download na yan, Google Play Store or App Store. Makinig audio live stream. Super Radio DCWBT Barangay LS. GMANetwork.com yung website. Meron din tayo dyan. Grab driver sa Laguna. Open na po ang Grab for Tagaytay. Ah, talaga? Meron ng Grab Tagaytay?
2: Sa atin, ano no? May hanggang may kawain lang ang Grab. Pero pira, mas marami yung InDrive. Anyway, good morning sa inyo dyan. InDrive, Joy, ano ba? Grab. Magandang umaga. Sana makarami kayo ng mga pasayero, mga bookings.
0: Oh.
2: Ayaw na. Avoid the fake bookings. Mga red tangal yan, mga ganun. Katakot.
0: Ingat po kayo. Anyway, ano pa ibang balita? Bukod sa champion si Alex Ayala, ano pa? Meron tayong
2: rollback
0: ng tapos transport strike August 10 to 12 next week na yan. Tapos ano pa, bukod sa birthday ninyo, ano pa, sir, paano po ba maka-work sa radio kahit walang sahod?
2: Anong gagawin mo dito sa radio?
0: Anong gagawin mo? Ano ba gusto mo? May nag-comment lang dito sa ano, sa TikTok, paano maka-work sa radio? Ano gagawin mo dito? Tatambay ka lang? Paano?
2: Anong gusto mo mangyari?
0: Oo.
2: Oo.
0: Papunta ako ngayon sa... Ano to? Sir, paano? Oo nga, paano?
2: Oo nga, ano nga gagawin mo dito?
0: Ano gagawin mo? Ano ba specialty mo?
2: Alamin muna natin.
0: Bagyo! Update sa Bagyo. Ano pangalan ng Bagyo natin yan?
2: Luis.
0: Luis?
2: Oo.
0: Ganda ng pangalan na Luis.
2: Luis Neri.
0: Paulan daw si Luis Neri.
2: Luis Neri.
0: Good morning, Tristan sa Facebook. Maharap ko dito dati mag-work sa radio. Ah, talaga? Ituloy mo, paharap mo. Mag-enroll ka sa San Sebastian.
2: Tama.
0: Yung mga may
2: kasi
0: pangarap
2: mga,
0: ng broadcaster.
2: Yung mga pangarap na yan, matutupad yan pag ginawa mo yan.
0: Oh. Align kasi sa degree ko. Wala ako experience, sir. Ito yung sinasabi natin kahapon na gusto mag-apply pero ang hinahanap, may experience.
2: May
0: paano
2: experience.
0: Ka mag-experience kung hindi ka makaka-experience?
2: magandang umaga, Gian Carlo Dumalag. Don't mention my name, Papa Carlo.
4: Aray ko.
2: Mahirap pa mag-college freshman here. Galing yan kay Gian Carlo Dumalag.
1: Please don't mention my name.
4: Aray ko.
0: Dapat sa una niyo sinasabi. Sa una niyo sinasabi. Nabasa na.
4: Aray ko.
0: Paano ba natin explain yung college?
1: College?
0: Mahirap daw ba, friends?
1: Sa totoo lang, alam mo, na-excite ako nung nag-college na, alam mo yon, dahil bagong environment. Kasi iba na yung mga, parang nag-grade 1 ulit na, saan pa mo ulit sino itong mga kasama ko.
0: Iba-ibang tao
1: na.
0: Tapos iba-ibang program.
1: Mm.
0: Kasi dati, section-section lang eh.
1: Mm.
0: Tapos
1: nung high school ka kasi, parang yung mga kaklase mo doon, parang halos lahat doon from grade 1 hanggang nag-fourth year kayo, yun yung kasama mo eh for 10 years, di ba? Parang naging kapatid mo na siya, best friend mo na siya. Tapos ngayon magkahiwa-hiwalay na. Yun yung nakaka-miss, no? Nung
0: routine nyo araw-araw.
1: Oo, araw-araw.
0: Tapos dito kasi sa college. Yung schedule, iba-iba na.
1: Iba-iba na, tapos iba-iba na rin yung mga kasalam mo. Yung feeling mo doon na kinakabahan, na nakaka-excite din.
0: Tapos ano na?
1: Iba na yung level na yun eh.
0: Medyo, parang medyo bahala ka na sa buhay mo. May decision
1: parang,
0: ka na.
1: Eto na yun. Baga, malaki ka na. Kaya mo na yan, maging responsible ka na.
0: Responsible ka na doon sa action mo, sa attendance mo. Ikaw nang bahala kung magja-drop ka.
1: Yan na yun eh. Yan na yung direction mo. Pag nag-college ka na. So, Giancarlo, ito yung maisagot namin ni Papa Jeppoy kasi yun yung na-experience namin. Please don't mention my name. Giancarlo, tumalab ka.
0: Sa college mo din malalaman na hindi lang pala pagkain ang masarap.
4: Aray ko.
0: Yung mga
1: classmates.
0: Watching from Jeddah, mga nasa TikTok.
1: Grabe.
0: So, si Fritz nag-message, nag-comment dito si Fritz. Boss, pa-advice naman, oh. Wala, parehab ka na. Wala na. Telecom, boys, Nelson, Arvin, Gerald, Jomel. Sabi na, ano pong advice yung kapag about sa mental health? Hindi kami expert dyan. Kailangan ng professional health.
1: Yes.
0: Sa mental health.
1: Tama. Do what works for you. Or not your doctor.
0: Ngayon, kung talagang may problema, seek professional health. Ang mapoprovide namin dito, joy and happiness, good vibes, news and information, music, mental health, seek professional help, okay? Okay. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Sama mo kami. Okay.
1: Anyway, maraming salamat sa pag-message mo sa amin, John Carlo Dumalag.
4: Aray ko!
0: Sa ano ka na mag-enroll? San Sebastian? Gusto mo maging communication? Mahilig ka bang gusto mo maging content creator, broadcaster, journalist?
1: Gusto mo maging Papa Jeppoy?
0: Personality. So, mga maging multimedia artist yan. Advice naman po, in love po ako sa ninang ko. Hindi po kasi siya nagbabra.
4: Aray ko!
1: Iba yung pagnanasan na dyan sa ninang mo.
0: Hiling ko kahit di mo ninang, basta di nagbabra type mo.
4: Aray ko!
0: Mano. May diferensya ka rin, magpa-check up ka ha.
1: Kailangan konsultahin mo na ang kapote ni Junjun.
0: Hindi yan. Hindi na yan sa ninang Brad. August 4, Tuesday. Maulang lang sa inyo. Sa ilan na maulap, iba makulimlim, iba maaraw. Dito sa barangay na suulan ng tawag saya. Tama si Papa Jeboy.
2: And Papa Carlo.
0: Buong Trackmaster, shoutout sa inyo. Ingat sa biyahe. Pampot po rin, friends.

0: Mga nanay, sa Walter Mart na mamalengke. Sulit, fresh, at hassle-free. Walter Mart, sarap maging mom.
1: Barangay LS 97.1. Stronger forever. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang sa sumusuko. Miyaking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang pangis ng layon. Gerald Anderson, E.G. Liu, Mark Mugen, Emil, and Vince of PBDK. Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang pangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Iyan ang bangis ng tagumpay.
2: Hadj! Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon! Di siguro ito matutuloy?
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa!
4: Mag-Milzep Z+40 na! May zinc that helps boost immunity para mas

0: Mercury Drug, Rose Pharmacy. Sa inyong mga paboritong buteka, subukan ng Iberico na may 10 mg lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
1: Parang kay LS 97.1.

0: ka, dapat mabilis kang mag-isip. Hindi pwedeng kukupad-kupad. Bawal ang dead air sa radyo. Kung hindi, lagot tayo dyan. Madalas na-apply ko na to sa ibang bagay. Lalo na kapag nakaramdam ako ng sintomas ng kahit anong sakit. Tulad ng sipon, dapat mabilis din aksyonan para agapan na yan. Hindi pwedeng apektado ang performance sa radyo. Kaya naman, I make sure na may NeoZep Z Plus ako. Mag NeoZep Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na paggaling, ugaling uminom every 6 hours. Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc ang generic name ng NeoZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. NeoZep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Barangay LS 97.1.

0: gusto yung hindi ko gusto yung nangyayari ngayon na Papa Jeb yung nagyabang meron siyang yung
1: kapahid
0: sa buhok.
1: So then mo may
0: pogi daw. Pogi daw yan sa buhok. Pinahit ko sa putinan mo naman nangyari sa buhok. Lalong gumulo.
2: Aray ko.
0: Hindi na may tsura.
1: Nakalay mo ko sa ano, TikTok.
0: Oh.
1: Pakita ko sa inyo yung tsura ni...
0: Hindi ko na maibalik sa ano. Tingnan niyo sa camera.

0: Kakatunin mo lang ba? 7-8 oras natin na nag-aayos ko ba ng buhok tulad ni Papa Carlo? Message siya ako, Facebook, Papa Jeffoy.
1: Papa Carlo 08.
0: Noong unang panahon, anong gamit nila? Kung walang shampoo. Kung ano yung nangyari niya sa buhok nila?
1: I don't know.
0: Bantot nun ah.
1: Bantot nun ah. Ah, medyo malagkit. Wala pa kasing ano eh, wala pa ang wax noong unang panahon.
0: O ano? Ano yung mga hair product dun?
1: Danta.
0: Search ko nga.
1: Danta.
0: Danta, aloe vera?
1: Ah, aloe vera pwede yun. Maano sa ano yun, sa buhok. Healthy yun.
0: Ano ba? Tinga.

0: Pampanginitam.
1: Activo seguro. Bailemos puro.
0: Pamada?
2: Yeah.
0: Pamada ba?
2: Yeah. Pamada.
0: Mas matagal pa. Bago ma-invento ang hair wax sa mga lalaki gumagamit ng pamada, gawa sa taba ng hayop.
2: Hmm. Ang problema na rin pag nalamig yung parang nagpuputi-puti yun.
0: Gawa. So, pamada pala noong unang panahon. Pumada? Pumada.
2: Pumade. Pumada.
0: Aray pa ko sa TikTok. Good morning, Len Enrico. So, mga 18th century. Dami sa mga taba ng mga hayop. Ah, mga wig. May wig nga pala noon?
2: Meron, kaso...
0: Yung mga wig, yung mga peking buhok, di ba? So, mga panit kasing buhok yun. So, nilalagyan. Yun yung una nilang nilagyan. Hindi yung totoo nilang buhok.
2: Oo, kasi yung mga wig noong unang panahon kaya pangit. Kasi yung galing yun sa kabayo.
0: Blondie. At tigas na na.
2: Oo, tigas. Hindi ganun galing na yung wig noong unang panahon sa kajepo.
0: Okay. Good morning, Papa Jepoy. Sabi ni Bernadette Fernandez, good morning, Papa Jepoy. Ang pogi mo talaga. Kilala mo naman Papa mo eh.
2: Ang pogi mo talaga, Papa Jepoy. Kamukha mo si Junel.

0: Laway daw ng baka, sabi ni Carlos. Gugo. Ano yung gugo? Sabi. Kaya pala may sina, ano, may ano nun, ah, parang dinilaan ng baka.
1: Aray ko!
0: Ah. Diba pag ano noon, yung wet look ba? Gugo sa buo ng buo noong unang panahon, sabi. So yung mga aristocrat, ang tawag yung mga matataas na uri. Mga naka-wig pala yan. Kaso lang, ang pangit ng quality ng wig, so pinapasadahan nila ng pomad, ng pamada. Yung galing nga sa taba ng mga hayop. Para mawala yung mga tikwas, kasi maraming tikwas yung mga wig eh.
2: Oo nga.
0: So, para umayos, sinusuklay nila.
2: May mga split ends.
0: Oo. Kasi may mga naglalakad na kuto.
2: Hindi lang kuto.
0: Garapata.
1: Aray ko.
0: Ang magaling yung buhok sa shih tzu.
2: Garapata.
0: Alam mo, magpalagay ka na ng barbecue. Brabekto!
2: Brabekto! Brabekto! Yung pang-3 months na!

0: Hola, ¿cómo va, Mike? Shout out sa inyo. Matigas sa ulo yung buhok ng kabayo, mali ka daw, sabi ni Paul.
1: Aray ko.
0: Hindi daw buhok ng kabayo. Yan yung unang ginamit kasi sa labanan, hindi siya basta-basta napipigtas yung mga buhok. Buhok ng kabayo, mga warriors yung kasi yung mga gumagamit ng ano eh. At the same time, pag nandun sila sa mga damuhan, camouflage kasi yun eh.
2: Ah, kasi pag ulo lang ng ano, ay kala kabayo yan.
0: Kaya yun, parang camouflage na rin yan. Hindi ka marunong na sino yan, pangalan yan, singit ko na singit
1: ko
0: eh. Alam mo po, lumats ka nga dito. Singit ka na singit eh.
2: Bali ka pala po eh.
0: Oo, pagalitan pa kita eh.
2: Next time, pag kulang yung ebidensya, Paul, shut up, ha?
1: Aray ko!
0: Parang kang nasa-prosecution na. At saka yung depensa, kulang.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko.
4: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
5: Lady's Choice Ham Spread.
4: My yummy na egg. Yummy na ham. Para Omega Sigla with proper diet and exercise.
2: Pasigil! Mmm! Wow! Omega Sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
4: Made with real meat and farm fresh eggs.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Sigla ang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Hello mga mommies! I hope you're all safe and dry and healthy. Nakapagsilintas na ba ang anak niyo today? Alam niyo naman, pag tag-ulan at pabago-bago ang panahon, mas may chance na magkasakit at magkahawaan. Ang rainy season baka maging immunity gap season din. Kaya bago pa umatak ang sakit, unahan na natin, magsilintlas araw-araw.

tulong ang Selene Plus na punuin ng vitamin C at zinc sa katawan. Tulong para 100% ang immunity nila based on Rennie. At protektado sila araw-araw with proper diet and exercise. Ngayong tag-ulan, help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw. At sa mga mommy na may young kids, naranasan nyo na ba yung masigla naman yung anak mo, may gana namang kumain? Active naman, pero bigla na lang nagkakasakit? Yun pala, kahit mukhang healthy on the outside, baka meron ng immunity gap on the inside. Alam nyo bang up to 96% of kids ay kulang sa vitamin C, habang up to 42% naman ay kulang sa zinc? Mas may chance tuloy magkasakit kasi ang mga virus at bacteria laging ready to attack. Kaya mga mommy, bago pa umatak ang sakit, dapat unahan na natin. Dapat mag-Selene Plus araw-araw. Tumutulong ang Selene Plus na punuin ng vitamin C and zinc sa katawan. Tulong para protektado ang anak mo araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult

0: offers state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
2: Kaya ko pa.
1: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
3: Kaya ko pa.
1: Patong-patong na project. Sige lang. Kaya ko pa. Pangliwanag na to, nasa look mo. Pasiklabit with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B-Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talong.
4: Update ko lang kayo, heavy rainfall warning. San yan? Metro Manila, Cavite, Batangas, Bulacan. And some parts of Central Luzon. Ayan. Ingat po kayo sa biyahe ninyo. Sa mga nakikinig ngayon, baka di kayo nakalood ng TV, mayroon ngayong weather update. Heavy rainfall, Metro Manila, Cavite, Bulacan, at some parts of Luzon. May pagkakalat na pagulat, pagulat, pagkiblat. Dahil sa bagyong Luis, ingat po kayo sa biyahe ninyo. Alam mo yung ganito, kabarangay? Galing ka sa labas, sobrang init. Tapos, pagpasok mo sa studio, parang Antarctica. Ayun, after ilang oras, tulo ng sipon ng Papa Chepoy nyo. Sabay bahin ng bahin. Sa pabago-bagong panahon, mas mabilis palang kinakapitan ng sipon virus. Dati, hindi ako umiinom agad ng gamot. Tubig, pahinga, natural remedies. Pero habang pinapatagal ko, mas lumalala. Kasi pala, habang hindi ginagamot, dumadami yung sipon virus sa katawan. Humihina resistensya. At worst, nakakahawa ka pa. Kaya ngayon, unang sign pa lang, inom agad ako ng Neozep Z Plus with Zinc. Neozep Z Plus for now with Zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Kaya ako, walang delay. Tuloy ang trabaho, tuloy ang saya. Phenylephrine, HCL, chlorpheniramine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Toda, okay, good morning sa inyo, Manas Toda. Kanina pinag-usapan natin yung kung mahilig ka maglagay sa buhok. Kung kakakatsunin mo lang, kasi pinag-usapan namin ng Papa Carlo. Noong unang panahon, sa wig pala lang nilalagay, hindi pala sa totoong buhok. Kasi noong unang panahon, mga nakawig yung mga aristokrat, tawagin mga matataas na wig ba. Ngayon, yung kanilang mga wig, eh hindi maganda yung quality. Kumbaga maraming tikwas. So nilalagyan nila ng pomada. Yun yung galing sa taba ng mga hayop. Yung kinukwento ko kanina. Kaya ngayon, eh kasi kanina may pinalagay ako sa buhok ni Papa Carlo. Hindi niya nagustuhan. Siguro, nagpasalon yun. Walk out eh. Papa Jemo, shout out sa ako kung mainit ang ulo ngayon. Rock Rock Franco. So, hindi na kaisa kagabi.
1: Aray ko.
0: Zero. Huwag ka mag-alala. Hindi na nag-iisa.
2: Sana ko.
0: Sa mga hindi na kaisa. Babawi tayo mamaya.

Bitres, bitres ba yan? Mabango? Hair polish, inaalala ko yun. Mabango rin yung bitres. Pag-usapan natin yan mamaya. Comment ka, Facebook ko Papa Jeff, 1 PM lang kayo dyan. Mag-like nyo ng mamaya sa TikTok, follow nyo ako, Papa Jeff. Facebook, Barangay LS, napapanood kami dyan.

0: Saigon. 100% knockdown.
1: I have the pun. I have body pain. Part 2. Pwedeng flu.
2: Mag-bio flu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. Bio flu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: You need a quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol. It's the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man. Dapat laging ready ang sikat na kapote. Junjun.
6: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
7: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Barangay LS97.1.
9: Stronger forever.
10: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
11: Place your bet. Player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
10: Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
13: Sign up and play now at Bet88.ph and get up to 8,888 pesos daily bonus. Bet88, your ultimate playground.
14: Magandang gabi sa mga estudyanteng lumalaban para sa kanilang mga pangarap. Sa mga pagod, puyat, at naduduling na sa kakaaral para masama sa honor or dean's list. Alam ni Papa Ball, kayang-kaya niyo yan. Kung meron man kayong hindi kakayanin, yan yung tiisin. Ang sakit ng ngipin. Yung pirot ng ngipin, damay buong ulo eh. So paano ka makakafocus sa lecture? Wala ka nang naintindihan. Or sa exam, mali-mali na ang sagot mo. Hindi ka rin makakapag-recite niyan. Malamang pagdating sa review, hirap ka rin. Ayaw naman natin ng bagsak na score. Pero turuan ko kayo ng sure ball na gamot para dyan. Dahil ito rin ang trusted ng Papa Ball nyo. Dolphinal, bilis relief na subok na that works in as fast as 15 minutes at nire-reseta ng mga doktor. Dolphinal is the most doctor-prescribed mefenamic acid brand batay sa IQVIA, PMDI at IAM prescription data, MAT December 2025. Kaya dapat, sa unang kirot pa lang ng ngipin, para sure ball ang relief, Dolphinal, bilis relief na subok na, works as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
16: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang lagi may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa eye berry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng tatlong buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
15: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang eye berry sa paborito ninyong putika.
17: Makalang paalala, ang eye berry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa magkulay ng sakit.
18: Kilian here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohols. So I can get in the game. Savor the moment.
19: Who's here, guys?
18: And feel the vibe.
19: Let's go.
18: All while staying protected. Armor for adventure with biogenic.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang mahilaga!

0: nag-live na ako sa TikTok. Alas 8 na alamat na. Let's go!
1: Napakaganda ng kalaban natin. Ako naman si Papa Carlo!
0: Kompot po din, friends. Ngayon po ay Tuesday, August 4. So, noong unang panahon, mga Egyptian pala ang talagang mga metikuloso. Sila yung mga masisela na dapat malinis, dapat hinuhugasan. Sila rin nakaisip na dapat may ilagay tayo sa buhok natin. Alagaan natin yung buhok. Ngayong umaga, mga kalalakihan, mga kababaihan, pwede ba kayo maglagay ng kung ano-ano sa buhok ninyo? Noong unang panahon pa man, eh, meron na tayong nilalagay. Pero anong klase yan? Alamin natin yan lahat ngayon sa alamat. Pomada. Ibig sabihin ng pomada. Ointment.